0: if dan ang presidente mo.
1: And proud, your Red Hot Radio Y101.
2: Ano man akong gibati, what they label, pero nganong sakit.